Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land ngayambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers ngayambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jaramba yawa ngiya nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.